0: akufo ankrankra se ne wonmo nye ne ne wonmo ena wonisu wo se ntisada nemu mu no se akokoba se yanyinam nkania ho nsem ye hunu se niamma nhyeda nkoyie ene ne ya ochina na fun ade chee ne yaso ade chee na fun ene nti se eboa se yempo obi na wo meboa emesom ebia wo se we boni biara enimu na ehyehye no wo kire se ene afia ye wo mu hia ye afimpimi no ene aduenu nsian no ekwa na wiye kura ya aka tuna bro na ye babesi afimpimi no ne aduenu ensu nimu no ene se dwuma de no ebekoso ene wo se yampa se saa ne eye beye no se aban no ene ankre bi ebeka wonom ntuma ede abom ebeka bom na ene wonom ahwe yisi jino eso na o ma hwese bibia no ebetoto ye ama ye energy sector no bibia so atimi akoyi ama nkane ye jane na so bibia no hadeda na kwamu na abra na yewra ye samo dupik mahama wano ye ECG managing director kani ye wotwemu ne penso wodin semitu da brampa na waso wodin adwuma no ababeto hono wakan sempi kiresem ono ankasa tena se hu se ECG hono ankasa ne mankoyi ene mankoyi ketiketiketi zin empenifo bi ono mo ho ene ebase music dia ene obwa se ye hwegu ibotumu ane se ye hwegu ibotumu ano ka ho bie ene ama yisi jino niamma nhyeda nkoyie ano ntin papa pa mu no wodi ozuzu se nka ba no nyahwe enhyehyeye pa ye mu odene emfamfa se yisi ji edumaku no ho na no ntimu mu na no ye bisa ye mpenifo se munyiri se no mum ene wozi mpenifo no ye echa se de bira da ene ye ni ankran kura ye de ma we fan kwese he ni ade no ano enhyeda nkonkosi we ana ye wraje zo ano de onipa wo ka asaseme no sabre no na ono managing director ade amayi siji de ohu ye ade wo ka na entese kanono ade biem ye wra doctor tio ajampo chere so ni ma de bibia no ebekoyie na we eye sika samwo entuhwe opa ye ngofa hwan kwotena ho osoba fofre suru ba yesu na ngasamu ebetena ho na sika no enhuwa bibia no ho obeya mana yeye entinei de ehia no se aba no ene sa ankrankra no eka wonom entuma ediabumu na wonom atumi de sika hyemu na amankane no ejan na so biti senara da okyere se yetuwa ye se efide no bia hye sika ni ho a we enya magic ene bekofa fide bia de aba ene enya hyehye bia de bekofa afide aba sika ne wose de kotubi ene ti ehume hia se yebetumi yenya eye sika bi ade ewremu ne atumi de disa adwuma no a okyere se ene de empenifo wonom ho no ojidi wonom mu se ebase ye mu adwuma wonom mu wetumi abopa ne mu makade no eno ene aka ye no ti ama ene aban no enso ene ankrankro bi eka wo ntuma ade abakiri mu a ne nyane se wonom ebeboa ama yisi ji no enso afa ne ntuma pa ade afra wasese de ye ti no mere bi atwe mu se ade koma ankrankro bi wo mu beje from anu nsem ene ade no okye se ene kwade biara ani sa ensem no emu na we ne de eye private sector no ene government no ene wonom e partner no ma hwese yisi ji be fa ne ntuma pa ade afra
1: Anopa nonsia brem akan kasiana na juada anopeyi ya bon nkakranga kra edema bua wonsu enye wasugusu a wutie no nkakranga kra no na ebusia anopeyi ya toa kasie bono so na ya de amamodia mayem tufa na yemebiemu ewo epoye Enkrampumpuni mantema numsei, ananopeyi, yade kasiyebono eba bepiemu ewa hanumsei. Na beya se ebre kakrani, ana uko piemua, aye empenifuo bia chase yase, ani abrantye bi wofri aye China, ana bepiemu wama gana hanumsei ya. Enei wabwa juman kakranga kra yase adume njua ubuada, enye ura, ena muana chase, wabwa juman kakranga kra senyo nonso ninsa. Ebe tumi akwa nano. Na wabela wagusua. Waya jumanga kra ya kra ya siya wahono mwani ya mrantie. Eche seme me choto uro makuma kubeye sinisinya. Wamaba ho. Anye osha tadia shomwa. Azoje fwa tadia bi. Anye shomwa chese. Wamajia jiri mwa. Wamujina hono mwa. Na wamu kwa ye. Anye wabi ni mdi ya kwa ti baida hume mwa. Anko bana anko bake siya. Ekobo nkitinkiti. Ya si eme mama akuma kunzi ya anye yasi soja ni baku kahum Lance Kopra Benjamin Ejikum wano eka samran chensi ya wamo kahun yasi wamo amaka de wamo susu se wamo ye national security ya jase nei wamo eko pie mo honum na wabra wamo eko pie mo Chinese ni main honum wo ana wamo di ankop egu ne nsa anye ebro trufwe we bona sum na we yahunase we boni bro eno ni ade a na de se enya sem ketua ewo honom na asemi esiye ewo infinfini mantemo ya de se honom ana sasemi ekokosiye na de se we bia factory bia de se ne na wo ton nyoma ewo honom a wo munim de kwate bayira humemu asanyem di kan ko mara nko ba kase akobo nketinke di enei wo mo akobro abrante yi ebrotrofo na wo bra sasem ni esiye na police fo ene wo monso aso etumi ate ye ana wo mo ebepiemu ewo honom bo na sasem di se ye no se nipa no ana wo mususu se ba ko eye soja ni a womo amaka nse womo ye national security fo no se e bia identification be che se o azumeti ene midinie e bia samuel meku neguso age 33 neguso no enya de atese bibibia e chere se engrofo ye national security ana apinzo eye soja ni no na eyade mprempren de womo chere mo ana womo de wom ekọ egopiemu ewo eye police station na sania net ye no a womo de omko jira amra ni mo ekika nyo mabo mu brofo akase womo ka bi yes if you see the people standing there I will assure you that they do this they do that sania brofo yi womo kika no fefefe ania womo wie ye mpanifo sese a ade a emrante no woma ye no sebe eye nyamra nsam na moye security personnel so kura no a muni ho kwan se mutumi ekwa yiro biba egun hankop ebro ne brotrofo eje nei womo jese obi a 2 million Ghana cedis enipa makoma kunsian no ene ye twa momo 2 million Ghana cedis womu ntua avezo enu ati no yese sankasa eno so ensese ebebre no a anso etumi kan na we ye bela eneyi ye de emomwo na enu ati no yesi obi bia de nipa da se ni bia no a waka ho no enipa miensa wo monkota wo machi na ta wo mota machi ni nanno wo no sankrofo no yesi mo mesanti asia pammu a eneyi etre ensese ya me de eba betu dwai na wo mota se se nipa miensa na mo kota ankrankra bia ti no I was a unya vie, a vie come a so fine. Not as a nay as you were, a fia nasa as ya, as a oki can see cani bomwa, anya recrano, a bedu 2 million Ghana cedis. Ya, and no, so yampen wa bebia, sir, and crampum, bini mantama nunzing. Ave so, and what you know, oko pie moa, ya, sister, any pens ya, and nay, a dium co jam renny mono. I was a na ochibiano. Wamo eko piemu wako tuho mienu two times, twice in a week. Ave so, jasi, munti mi entu kwa mfria kra ha, enko krofu frosu biyo. Sanka ya mina mwadu se na sase mwe yatu mia. Anka, se mikro madu biye, minti mi nko ho, minti mi nko be biya jese nkran heja na mebwaha 247. Ave so, wamo tiemu ka se, wamo passport ni na wamo dibetu kwa nyo, siz, yache, ya jese, eno honsem aya sa ana eno so etie na enei ebenifo chese eyade a wo mo esa be kokoto na ewo june bosum ne de tosu enum ewo afimpinu ene edionu ensia police fo ene abra wo mo egusu eye ensem enhwehwemu na no pay yade bi abesum
0: na ebeto odwa se apese nyafo a kwantufuo etwa adwo kyerese ene e basi a ya na wonu tafa pa stc e basi bie ene ho akwatwe ene shenkani e bikura mfaka ni bikura maho na wonu afro atram dia ko wonu nwuma ene ade a omutumi ko jina basi e jina bia ho chere pa nanso no ene na basi bi ma ene na chese video bia ene na roda kware na mframa mu apasi nyafo yi su bobra ne ade a na ano ano namso ama stc mpenifo Eye State Transport Company no. Omo chiresu, oh, Ghana fuo, yes, remu, yedye. Yensada yensa yemu kutujugu fom, nyadi yipenye, na ansu no. Ayadia, yabasi no, huwa kwa atri kakra. Na wanomu chiresu, diyama wanomu basi no, huwa kwa atri, nina anisem. Sa wanomu basi no, nchisafu fraud ye. Sa basi, se wasengani, ede, enyema, egumo, na wade, na kontufuo, edi gumo, di wanomu ko, edi wanomu babi yanua. Wanya do mubedru ya e wase wasale ni etre na yeko yisiesie ahyano sane bas ne etie entimi enko akwan emienu abra ye hweye ye siesie ye ye ma animdifo emehwehwe enwu niema sade ye niema sifa ekoye wo mko babia no a sa dwuma na waso wonom ye na chese ama na poso na poso e na fesu donko enwe ni bibia timi sisisisi na kwam yie pa e de ama bas no na wachasa nansi ya kamea kwa yase ashankafuni binumu enyane saa enye huusi ni pana bodom pimi nwa wenye duha nwa saa ashani ma nwa saa doko saa enti ya mabibrinu wanu asa asese ni adia na wanu mchirese sadie omamfu wanu hudo da wanu makuma suntino adeshen kuma kuma ntomu yem ni adia Eye State Transport Company STC no adia wanu mde bus makuma kuma kuhu oha enye duyenu 120 e babe kan de wo hono won chese afi kuna wiye no na sabas nyina no asabe gu oman mu a e be bo dwuma pa enti ade hye wonom e fa STC bus no a ene wo mo chese e ho akwatwe no ade hye e enkoma kuma ento wonom eyemo na we e ye nkrata e free asuye no akachi ya deputy managing director Penny kwanchirafu abedi yechire oshwe si kasamu suom. Ede ma STC. Yewra nulu ha midane enu wachire se bibiano ebe ye boko. Bibiano dena kwe mwa enche bibiano na basi no. Abebe dru omaini muna bibiano suno etimi ako eye. Yanko Ghana Mesto wano payi. Ngabusu ya Ghana Mesto die. Dara daya bo wanamu ehu emnane ni wanamu samnane ni wanamu di chira udia. Na se Ghana mnane pani nyinano. Gana no mudie ni gana fadie papa pa ni nyina no gana bi bia ye papa bia no eho na wo kwa wonsa ebe ka bi ye no je no pai kopie mo gana mesto na akokoji ne mapani nyina nso ebi wo kwa na wo koji nyina bi tsem o mamba fragrant rice red star brown rice ni nyina ne pa aka ni nyina no koji ni nyina bi ewo ho wono mo so akira kwan edoso gana fa na ba bia no behu wono mo wo tema ne ne mpotem enkra ba bia ne dia Bratama Community 2 bia ya Pran BFM radio station wono ho na wono mo so ewo oba onsabeka wono mo Spinters Road 18 junction ho nso tema ho so duha obenya wono mo winiba eyen frimfrimantem ne mo frimfrimantem ba bia no yemna winiba yane trauma hospital no adi hwanim oduho a gana me store asuye no ewo ho fra wono mo Ewa 0206-798723. 0206-798723. Ofre, Ghana Mesto Mpeni, Abusu ya wana mo, ebe jowo sopa. Mko Ventures, akache Abba. Abusu ya ne, ka bena wope, brand bena wope, ka etia po ayefe, na ahwadini wumu, aseye tina yinyinano, ewo, Mko Ventures, upe biso arrentia, eno so kwa awon sabe kabiye di efe di efe ni asia din ni asia din ahwadin wo mo ni nyina no ubenya ni nyina nso ebi wo ho na se obeto se obe rent ni nyina no fo ni kirem ewo Mco Ventures na ka kyena mo opa wono ma kira kwa no so ewo tema community 6 vertical plaza den mo na wono mo ewo ubetimi ni Mco fo atwetwe nkoma bra wo frɛ wono mo ewo 0204653823 Yadi asiye ni asoro so na dwuma dia na kana to aso e de amawo. Ye asoro so ama agopramaso sam no abano achi no yade a era pren ko so de amagane din ko so so dwuma dia na ko aso e babu so bomade asam sa de fanka fidi no. Mane ko so ena ha yade aka chide ena do so. Asada chenchenchen ko masemu fu pini. Ano pe waje pini atena so saka simu mayen sam no di kase de bai wono. Yade bra ade sumu wo asada ene dia. Ebi ye ko de amagane mesto Mco Ventures ni dwuma dia aka wo mo to aso maye ye. Akenkanfo no ye ba no me a dua na ba kwadwo amponsa o krubi atua brad nana me minsuru ojafa edum anopaye mene
1: abusia panyini kaache kwabram reku abubru nkosua ade beye ensai dausia damase emamumu enitia adeshi

0: 99% a ya driver for na cause sa accident no. 99% a ya driver for and na cause sa accident no. Because overspeeding, wrong overtaking, and a driver for a year or cancel. Because me who a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, a quanya, now on the
1: MTD fuo omo na se sa black and white no nanso na nsen Ghana se so almost 85% ay oppose fuo na nkasa nkasa mu na omo gina kwa ho ye hu MTD fuo na nkasa what you say e kwa bi a menim wo e pie mantem e free adesu kopem ye kan se ni wabrem mo amo fo adesu kwa na mu didim sa sa man kasa no kro no ba koi me hu MTD ni wo kwa no so da dem bi a police fo na se ye ken kan graphic omo boa graphic ne kura mo kwa anya so o kan ensem o page 1 o driver ni ne die page 1 die di na chi e page 2 die di na chi e page 3 ye scan to man ye ko na next page what you say ni nyina ye ano pay ye be ko ye ensem a ye di agu simpe na pass no ka se James Tamaklo wo jina se communication officer ajema MPP ewo Tema West abato mpeso aso anope wa beka mensa kama fefefe union mo mugusu amonso nam kwanso ba yesese okwa me nanga sa twedi ampon edon ba bedu asumdwe mu na bibia natimi akama na yatimi apema kwe ni manope na nsembi no na nope ye de agusi mpina baso Nenina nsa fangu, ase uhri edi akosro. Na anopemu nchimi kakira. Wo fangu nse nsemi ya ano, yabe koso. Na mibu ensemba akumu yenu na matemenke ya ano, paypal wo ensemi so. Nenina nse, window price nebiye ya, fangu uhri koso no. Abane lebe tuwa bwani se waso ya sen, two cities. Na yenimsenka ekwa suka kira eba fuma bainu eso yasin tu sidis no. Nanki ya weni msenka neyi. Eti miya ufila kwa suro dienka banye biyadie. Kawodi wanti miya ya wekura niko maintaini no. Anase wansansu yasin. E biya 4 sidis. Anase 2 sidis 50 pesos. Eni yada sori ya apane chima. Sa 2 sidis nane jina nwa su yasin no. Eni watesu ama naba 1 sidi. 7 passwords. 1 CD, 7 passwords. Na enkane weye diza no. Ekwa osuru na banse wa soya sin 2 CDs. Ene ase uri akwa osuru next window no. Ene abay asa ataso 1 CD, 7 passwords. Na enkane fan wano su uri kwa osu ekansa petro no.